0: Kwechani, kwechani.
1: Hello.
0: Ande, tipeni kulala.
1: Kulala na chema mse marati.
0: Eo, mlati shiratu na ife.
1: Nada, drinani.
0: Chadi, kundi mwani mulikupi?
1: Mutawe na Jirdo, Vitori Nyaumba, kubudira kunya uti, lukatrede shwara.
0: Wa Jirdo, Vitori Nyaumba, tipeni pema zinji, kode nyauchi wanu harukubora wasate?
1: Haa, harukubora, harukubora.
0: Imu madipesa msatio?
1: Tabeza.
0: Mabata mutika zingasi, kwa hindi masa kumangasi?
1: Ah, padogo basa, tina inena ulima nata, soa alima ni maibana.
0: Imu nchanya muna kulima?
1: Apana basa lani naita manji.
0: Apa mwati basa alu, basi ni mkana wati mwende kumunda?
1: Na, unu basa mkana, so ini ndia nana angu wenda kumunda, nana ishi makore ni wenda kumunda nana.
0: Eh, maina makore ene?
1: Ah, nivita makore maini matatu.
0: Hii, hey, baba imu muna kalisha nsimba ya nyo yanu.
1: Nada.
0: Muna kalisha nsimba ya nyo yanu, kuti lingani mwone, pansiku na nsiku imwe mulikuli shankura ya kulimwa na iyo mai.
1: Nada, kabusa wakamare koshe, nabatila kumunda kunduwa kulima kwa chwe wono.
0: Kabe, muna kalisha nsimba za nyo yanu. Na uti maleo.
1: Kabezi.
0: Kuti maleo ndi inapana, maleo ndi inapana kulimisa munda wa mtero.
1: Ya ina hafura, ina pana podi na kulima maia kilimani mare basa mkijia msumara.
0: Hai.
1: Andi.
0: Apo mkulangu oti palima maia pondepo wabata masa kumangasi.
1: Ah, sata na soo ukurumula nada, soo jida wanganiza basi.
0: Hai itai.
1: Ah.
0: Mazita ndepo itu mkulangu oti nyamutsi unu sondo mulugu itai.
1: Nyamati za wenda kubasa wanabu.
0: Mangwana chiposi kiashika mgobera?
1: Kubasa basi.
0: Maita basa msa kwa tindepu?
1: Kaganala.
0: Tatenda.

0: mati muno ziya kutwa muno tukama bagiti mangani kuti munya soti paomba paite ufu muruti muchikutwa
1: ndisatwa kwa muna kumunda sasinza lata na besera 3 hours mnaduli ange napita banda napita pigalao piri ningabesa 3 hours ndika pigalao piri ingatokota ikabondu chakunja kulikuecha mbusia lata minisia ntokanda kumunda
0: okay.
1: Ningabwela mapika makuja kabansi nipepeta mangwana continue ikabigalao piri ikabondu piri lata tumasia wanda kumunda ningabwela nipepeta jepsa chiteni
0: okay. Asi muno darongei kwa zara zvigaya zvakawanda maningi sei mchinda zvekutwa kuine zvigaya
1: kutwa majiwende di mundu usinzise ungamambo na wenu kapagali kupesa ufobodzeni kwa muni simba ni chirinani sasinza agora dzukulu atwa kwa panga kuika chigalao chimwe basi ngato kotesa ngakwanisa kulima dzukulu anga bwoya kumunda uko tiya sikana mwabwera pezeni mukudiga hapa ndike chimbamba mwana pata paza pa napo basi manjacha fira hapa pili mukatukuswa paputika vovo che ndipo pasa pena iwe hapa basi ata kakwanisa tati jima kwa ngana kapione pela nyangazo mbuya unoya kuchiti sanji kumundo
0: okay. Saka asika ni mazuwana
1: kulima kakwanisa
0: kutuwa kakwanisi kulima kakwanisi
1: kakwanisi adzukulu watu angasembiwa kwazi mamuno ole ndia nalima okay. Utenga utengi magwere ndia
0: okay.
1: Kulima
0: okay, ndisho.
1: Mamuno ndia nasinza kukapesa kasinzisa ni mamuno kwazi ya kutwisa angulile magwere akansinzisile akapese so anagulamulio basi mbako na kupika basi adzukulu watu chinchino ndiyebi na kwa nisewa. Majife kari nata. Tinajua kulima, tinasinza. Agora zikula tenjino. Nga kwa nisave.
0: Asimi mchiku ziyaku isaduri kutuwa. Mune makore mangani mchiku kwa nisaku kutuwa.
1: Ine ndi na ndabali wa miri. Novi sendu sasende seti. Dia seti dia biri. Dia seti ense. Akazi anzanga. Ngaja fesha dia seti. Kodi ndazi kuja. Sajua akazi anzanga kunijera. Okay. Ndabali wa dateneo.
0: Okay.
1: Tepa na 59 ya.
0: Muchu kwanza kutuwa?
1: Abiriri, chaka nafanguza dia set, ndu kwa nasa senta.
0: Muchu kutuwa mechivi?
1: Haa, doji galoni. Nge kakairi lata ya pera. Mbandi lima, tisabesa 3 hours, na malantena panguma.
0: Okay.
1: Sagula malantena 38. Mbubesera 3 hours mbulima. Anu mavunisa majue, mpambu chirinabasa ndinayo. Inumpawa kapele tembu katuiza, sini sakwanisa.
0: Okay.
1: Adzukulu funa kwa panga, ne galoni kakosa. Nye kulima tunaminda milongo muna. Majanga boya kwa pangalima kakosa. So angabwela kukundi pikira ne minenebe anga kumunda. Nibyo kwa niseo.
0: Okay. Asinge jiru daro kuti asika ne mazuwano ne kutuwa ne kulima. Chinyi?
1: Peno na pizuave tunaonga mudi ninji ben. Ngao pizuave. Ana chinchino so anagona yu ndo namuka mutuaira. Yu mutani so ya kugona zikulata.
0: Saka kazoro?
1: Nekangene angaza sembwa. Madwandi ya funa lamuka zua tuaira. Ata iya kugona. Angalamuka kundi wachi nkazati banyo. Neku kari ifu tika zwamu. Tasembiwa. Amato katipangampi. Nasembwe umananga. Ungafika pa madzala. Tadzala na madzala devi ya tsike paruanzi pa kutuairu wakali. Devi besela. Na madzala na kugumana ulu kukutali maninga. Kulamuka madzala. Kwenda nkazati banyo. Na godama. Godama. Bondia papa.
0: Okay.
1: Mwachiru aranta. Chewa penembwema. Kontinuari. Timizo bukamu ni nkazachi. Goda. Bondia mama. Mwachiru aranta. Chewa penembwema. Ja kutsaira musikoma parato mutunga mazi mutana agwa chinchino ne ne tingafuna kunyezera pepe tingakhambo na anato chimuna ngwa nyezera pepe ne mwana nabuka pepe mama mukulonga njimu pya tempo akale
0: okay
1: ne iwe mbona pilonga vira una sintiri mkenyango nsiya vakusiye ngakwanisa
0: azitoti kudini ne kutoroti anando achazwere muri kufundisa here kuti kutwa kunodai kutsaira parwanzi
1: kungataira iyo ngataira ngakutaira yo no akwenda.
0: Okay.
1: Agora já conta. É vovô. Pilar eu não aguento.
0: Okay.
1: Mas é verdade, eu não quero cinza, eu não quero nisso. Só o pica, não quero nisso pica.
0: Agora acaso sempre, agora não há problema com ele.
1: Não há problema, mas eu tenho que apanhar ele um pouco quando. Cabe a maneira, a madura ele tem que te zolar o teu aquele enchino de tempo.
0: Okay, okay.
1: Se a boca não pina para mim, papel enchino já nem madura, amaro mario madura ele.
0: Okay.
1: Na minha banda onde está cinza agora? Tukwenda kwa una tingenda bela kunchokobwe sasinziswa.
0: Okay.
1: Mandui sasinziswa na makina. Hagwa mwana nwemu na nchokobwe na kasinzave. Tiku tuiswa basi. Hagwa anako zanji. Na nchokobwe ni tuiswa. Madule maro marivi.
0: Okay.
1: Majini anga madule anga ni zilo
0: maro. Imi munao maduli bana?
1: Dinao.
0: Okay.
1: Haigwa kumunda kumarongo muna madule anga nao. Pano aduli zilipo basi. Anangena sakwanisa.
0: Okay.
1: So adzukulu anga.
0: Okay.
1: Ananga ene ndakasinza kumakina kumisha kwa udasiambiwa.
0: Okay.
1: Kulonga maji. Iwo lukutwa basi mwatazolea kunyumba ta janonda.
0: Okay. Kwa haka enda kwa sembro.
1: Ah, kompia zoe za kasinzi seni mai.
0: Okay. Ngoti makaa fundisa.
1: Ah. Kusinza mena tea na mama. Ate putipasa mmanya zwanza tonge mkusinza basi. Anange anasa kwa nisa. Kulima ana usinza nanga.
0: Okay.
1: Kaba nakona kwa nisa. Neku nendeo nkaka longwa mali.
0: Okay.
1: So jange na uwa na si swambu kwe kunja ombo ne.
0: Okay.
1: Majinda afune. So adzukulu anga. Adaba ananga.
0: Ah.
1: Ah, na.
0: Okay, majidi.

0: tinodakara kuzwa meti pasa masoko akasiyana siyana muradio Mozambique.
1: Soko renye maserenge ripapi?
0: Ratafunda ya mazi. Rangariri kuna mapisarema. Mapisarema pa sento idzasete.
1: Rebuya
0: kuti isusu tinofanira kuti pese patinofamba teona munhu ngati mukatisimbe munhu wese watinoona ngokuti tiri chimwe basi kunyangwe takasiyana marasa asi tikaona munhu ngati musimbe. Ndiyo nanda.
1: Aiwa zvazika.
0: Ende
1: tipeitizwe kuti munoda ngoma kana munoda kutambisa.
0: Ndoda ngoma. Ndoda ngoma yamukoma majimba edu yapamarera apo.
1: Okay.
0: Iya akatema yeshiti murimi ndimambo ngokuti nguva inei nguva yekurima wese uri kutokora.
1: Okay.
0: Saka uri kukotokora uya wese ndimambo ngokuti uri kutsvaka kuti agute kuti gudisa amweni.
1: Aiwa zvinozika.
0: Ndiyo ndava.
1: Aiwa zvikadariko zvakanaka.
0: Ndizvo maita basa mutambiso kunyumba yenu ashamarari yese radio Mozambique.
1: Ngoma yemajimba ikatambika tobata ipi?
0: Ngoma ya majimba yakatamika. Mondunzi sirao henyu. Ngoma yakaimbwa ya ndiko izo wakabuda macheso ya tiai. Kaimhanza esepwe.
1: Kaimhanza esepwe.
0: Ndiyo ndawa ya.
1: Aiwa tabonga takuzoti timukandire kuno ngoma yenyu. Tichawana imwe pangoma mbiri kana kuti ya majimba. Kana kuti yambanza aisekwe.
0: Zvakanaka mukoma seni, sitiri pano kumugarira kuzwa ngoma tizowata.
1: Tabonga tambanye muzorore zvakanaka.
0: Maita basa.
1: Ngokuti maita munhu wokupedzisira munolakira munato muchine mukana.
0: Mukana wokupatambisa. Nao mukandipasa ndinoita.
1: Tambisa itone.
0: Chokutanga ntambisa mukadzi wangu Argentina Carasau Grupira. Mwana wangu ndi Viage Ernest Sebastião. Mai wangu ndi Isabel Agostini João anozikwa na Mbia Tomás. Na mkomangu wachi Sebastião wachi. Numununa wangu Antonio Sebastião wachi. Na mkuguru wangu José Carasau Grupira. Na vizinho wangu Florindo Antônio Bande Mtupe. Na mwia wese, na wese anundizi ya tamashara panu. Ndapeza.
1: Mapeza.
0: Ndapeza nchandi ya ngumberi.
1: Shindi buhiri leo kunewa mweni kutimkana uagumira panu.
0: Ndizwe na maita tukuzwa tese rupurtana radio. Kuti nguva yatera ndau takugarira zvinouya zvezvimweni dzimweni atatachina kufona.
1: Tabonga takuzodhibana zvongo kufamba kwanguva.
0: Ndizvo Mwari akatida tichasanganazvo.
1: Amunyepi tambanye.
0: Okay mukoma.
1: Iyo ngavatambe vese.
0: Ari kuzvizwa.
1: Iyo. Gumi jousiku makumi mashano misesikuwa na misesikuwa na kuta mfumbamu 22 zora zi 50 inove minutush. Apashina cheku garira zviti shukutisie masoko chapana pangu chukutiso tutivere ngepana masoko. Andichina maitro nga hita kuti tibu isane. Chikomiso chenguva gumi na imwe.
2: Radio Musimik, Manika.